Sisi ya uu. Yashu ama kosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama kosa. Tanga tanga, umbusa tanga. Nesa makosa.